ter sa internamento sa Rincalepan, ak nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halanchik ni siya, tingkam chok rev ni Rabin ut ni Sumatin, nakwanin siya akilal, sa Ashkabana, kaya ni Sandalia, sa Rio Vini, anit ni Juan, sinausep ni Juan Chabin, ukaw siya bang kilet, ukanak chok rev ni Sumatin,

Laes. Aman kuyak si Bano, wantis na rin ko. Adios. Sesko na rin, di kinilalali ka ko. Di kinilena, di kinilito ko. Abanan ni Ani Narak, Vidal Estadio, Gerardin na lahat lain na usap ko. Manil, natin na chutla ka rin. Abanan, lain

Iblis ay cholehil at kachukwaman tiyo siya kwi abanan ko manas sa iskawa nak nak nak sa kek gresa ek chit siya gresa kasti abanan ko ka nak tikarak likinibit siya yung kalok lah na listiya chaklikomon kana amalya to karan tamau manyal sasa sa chul awaot kanakliyo tiyaran skabi o ganas ko ito karan de renacimiento de la larga uno puro la baja verapaz Carmen kana Carmen o de su matin kawa Francisco yo que eche kawinkil o ganas ko ili chukwabe kawa Miguel o kana Clara que aran kwan li sa ich o lehil kumanes awanan bandios na kuna ko eh rabi awanan na kwan takachana eh rakli kak ekchirikin adlok lakna Maria.

Kanimakwal Dios. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil. Lik areru na ek anchish ben liru chichoch. Madyo siya hakweli na alep. Liatin, lik aus, shak echish tumalke. Reish kutsupal rikinep la kwalalak akol siya binkre. Siya papankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chirulik kahilakik, suakwil tapan. Chak utasak chiku sa likana us, lik arerut katye chirulikutan kulak. Uchakusok te siyep tasak chishkunilep la kwalalak akol chiruli honalay.